Oninga tango susu makasi esesili. Ebite na sala nini. Yoka nzambe kobela yo na nzela na nga yete. Likia lisusu. Pote ye azanabo. Likia lisusu. Dima kaka.